Akasbani to Sanpur FM megahertz ale khat point lia panong ki puang khia hi amasa in ngai ke tu te zing pha tu ni july ni gu kum sang ni le som ni le sagi zing sang da gu gin to ki to nin tu zinga dinga hun se hona hita ole tu zing ni paiding dan tang pi puan na ini ding da gu le minin nga hong gin changin sapa wa tu thang delhi ha ki panalak son ngai khia kai ding da gu le minit somong gin changin pathian phatna h mangtung nung lelom te ki patin langa hi dinga dagule minute som lenga in dam the nalam to ki sai tip for good health kichi doctor minlun khop tonga ki patin nga hi dingwa dagule minute som ni intel suina lama science for education ji to pi pansana rebeka chingai mani na geni nga hi ding dagule minute som ni lenga in lavui gen na zokam dam de ai ji langai khochin ngai choi ki ma ki patina ingai inga daguk le akimigin changin pairi program ngai hia kahi ding wai huna rpyf te akipatina pathian phanna la ngai hi dinga daguk le minit som ngai mar program huna prisla lal ringum nelom te ki parin phanna la ngai hi ding dagse gile minit somin tharo program huna desi hauke plelom te ki patin phanna la ngai hi ding wai bana thugen tom ki mom dinga sing tampi swan be dinga hi chi van mahotsav to kisain vani chong sing sona ki patini ngai dingwa daksa gi lekimin

lagi panalak son may di pawa to tang lay hiya kahidinga daksa gira minit som li in kumding liana lelom tiya kipatin latwa le nga hidinga daksa gira minit som nga in lungkway late nga hiya kahiding dagya din samachar prabat news in English le silong aki panalak son notice news de aban banin nga hiding dagya le minit som li in tanggam gingkilom kabuy latwal leng poriang din lelom te ki paningai dingwa dagela minit som ngale nga in tumlam gam tela Bob Marley le The Wailers legend te ki patin lai ngai dingwa dakwa le minit som in violin chin la blue eyes lim chin na ki patala te ngai he dingwa dakwa le minit som ni in meite lim chin la le e ama lim chin na ki patala te ngai he bong dingu dakwa le minit som thumin Vivid Bharati Mumbai ki panakha akhia ki ngai ding wa huchin jinglam tak som in tu sing hun se kha ka hiding Akashvani Chandpur FM megahertz ale khat point le panong ki puang hi nitalam dak thumin hun se ni na ngai khia ka ki pan non ding hwai huna Mumbai ki panalak son Vivid Bharati ngai khia ka hidinga dagli le minute som ngale nga in program paiding dan tang pigen na omding ya danga in kabuila ke jen puili lomte ki patin popa la nga ehiding danga le minit som le nga in tangam ging kilom vai pe patnala evelyn chong joy hoya ki patin nga ehiding wa danga le kimin paid program nga hiya ka hiding wai huna de ya hong ki tel khom la twa leng te nga ehiding pathian patnala te nga ehiding da gukin dialect program mar program a de ahong ki tel la te nga hi dinga dagu le ki min listeners choice modern nga hi non dinga dag se gin inten lo ten pai te kampawin ngai byak lun a ke pari nga hi ding a ya a wa guna ke kam khan thang le lom je ki pan la twa leng pa na silk fiber silk khawong pian dan ti thupi pansana chinga liani na gen lengi ngai dinga dakse gi leki min meite pawa tu thak lak khom infala ki panalak son ngai hi dinga dakse gi leki min civic sense tbl hangzowa ki pani ngai hi dinga dakse gi le min som nga le nga in mon hangzo le lom te ki patin la ngai dagya le minit som in vungzaniang toi interview holim na ngai hi dinga dagya le minit som ni in ketrin rule that ling lelom te kipatin la nga ehidinga dagyat le akimin women programa compilation of two talks mental health and protect children from tobacco to be pansanin rosemary to holim na nga ehidinga dakwa in sa pawat thanga ehidinga dakwa le minute som le nga in valim chin la nga ehidinga dakwa le kimin vivid bharti nga ehidinga chin nita kun se dak som in kha ka hiding Akashvani to Chandpur to in Jinglam Dagu le minute nga hongin to kitonin Delhi ha ki parang kila sonding sa pawa to thangin ngai ding.

gan cha jing an jong a pu pa he a ki tho pin adam sung pha chom cha anei sungen a ki tho pi jing an he koi ma ma changa phathe yam pon loi le gol be ya phathe jangom de pu ne hi pau cham tu khanen hom pi jing jong al sam the jin a chang ena phathe poi a ki ti ne hi he chi hen me jo se pan pi na the inei chi ve ti ne hi mi ho so jong vai cha be jin a khos the di po ven mi ho ho dia vai cha te so le vai cha te dia mi ho so angai che nei ani na en vai cha gan thi ho ki tho pi ding tha se ti thu na se ki noi tin gan thi ha sa ki tho pi the ya nom lai jin khut ki hi ben na ko ma pen pi ngai te jong don lovin a hi lo wai le lung han dan bol hi in aji chu na ko ma hong tau the chu nang sa nga tha sam jo a hi ti hi gel do in thu chi khanen la sang in pi o cha ram joy a ti ne hi mu sin ding a vai cha gan thi ho mu sin ding i ma um poi thi na gel khom ki noi tin pathin in mi hem a sim hi ki bang chen in a sim in nang ma government na tong len ta a hi lo wa hele pule pa ti a ko na go ki la son na hi mai the hi service bor ho sanga a bol lo ho hi aching jo athim jo tam ta jang mai the hi ai lo wai hele khusung vai pu phabem sa nga mi hlam sunga jang vai pu thiem tam ta da lo ding ai nang ma pi do thi jan o ma na na chu pathe ne na pi he jin vai cha gan thi o he mo si ding ai lo wai hele hot boarding am pon ngai luta hop ding cho hi egam sunga vai hen kuki khang lai lom pi kitiyomen amaw thupi he panpi ngai te panpi he mehem ala samte chu huding akap te chu lhamon ding ti he thupi he hoi ka sale jengen so le thu chi khanen he ti na sen nakipa ho nakana a naka ho he chu panpi he lo le ki thupi di ta chu he di pon nakipa ne a chi wali na te tia na tu ta nga nakana an lhamon the chu na panpi so ting la ne ki thopi di ta so he ti na se ne pan pi ngai te pan pi ta sa la thaga wa ani ge la se the hen he chi topic he aji chu wan noi gal len om ting la alang alanga pan pi ngai tu chi u ne he chi angai chan ho chu gal man cha ki thopi ding ai lo la sum la pa ya ki thopi ding ai lo la sipai gal sa ding lampi chum chomin ama chan ngai chan ani chi bene ai lo wa jong la ha san na ham agam sanga chu tui lit ji ham ai lo le mun chim ji ham ling ki ho ji ham ja chum chum amen he ti ho jong hen ki tho pi na chu angai chi bene he chi government ki hi lo wa mi mala ko na ki tho pi na ja chum chum yang chu ngai cha de hi dung ju ya a pe jong om ji bene achunga i se ho hen achanga phathe koi maum poeti hi ahin ngai cha nadim se de ti na hi pan pi na pinom lo hon phathe na a ki chang thei poe ti thu sem khat na se ki no tin gospel lu bung som lagi chang som lagi na hon mi ho khang dong pa thu sem ki mon jesu ko ma hong en ho hil ton so hin kim lo kan ei thei ni ding a chu i pi ka bolding he tam tin hong dong an hi jesun chin lang ne nei na go chang se zo in lang mi vai cha gan thi ho ho pi tan atin ama pa chu neil gautam ta nei hi ji chun ani ago ho chu zu mang ding mi pi mang ding sanom ta pon ama chi mang tai akiti ni aman apinom ta pon ani ago ai ji chun a chi mang tan ton so hin kim lo chu achang ta pon ni nang ma jong ne nei na go nei le ki pa na ni nane lo ding hi ti hi ise do no mo hi jesu a ko na ki hel na jesu christa lo pi na le athu pi na na se do oi tin nang la ke ya dinga a hen na a pi ani na ai ma ti cha na a ngai lu na thu ki se jing ding hi pa kai jesu christa a thi na hin a hung thi hin ai ma ti cha na ton so na ki sei jing ding ahi

0: HIV hikiloson theina dan te
1: mi hing khata ki pan midang kya nga HIV hikiloson theina dan chili om hi tua te
0: ki kap na phim jat kop na tung ton in
1: mani copy hilo to nu pa banga ki pol na tung ton in
0: dam lo si san pya ngai huna et chel lo si san pya ka ki panin
1: HIV positive nu hiya pa hiam a ki pan ata te wa HIV hikiloson te hi
0: HIV hikiloson the lo na dan te
1: anne ko kisil na bu de dalen bu ki kop thokang ke khutle taksa ki sukha siam sin na inte le ofisa ki pun kom na tia HIV ki lo so te lo hi
0: HIV do ki sai athu zo kim zo le te be ut na ni le AIDS toll free number khat pial kwa sa ki a chik lai pe win call ke ding hi

0: number ang all-in na, na buhay na hitting in, ain't sa ipandam na ngayon.
1: Abana ilang ay dingo, kangaisang pen-pen, siya yan.

Akaswani chu janpur nitak lam hon sia to lo try ti apanin la hom thak lik lek ek pathian lai ngai khom dingo tun sing da gulam ni som nga gin to ki to ni na tu zingai hunobe non ta mon jangai khetu teng om noam le thoni hon jat noam.

Akashvani Churchanpur hichahi FM megahertz zakhale khat point le akona honge pan thado program hi program ma zo se zinka pha to zinka hi phane sunwa zo zam sit lo le aloi ho akona wa chaila engai lingu hi ole tuhin amas pendigin ngai hiti zo zam sit lo le aloi aloi ho in pakai mihi mane pensa na ti a asu

0: environment day khong bangina program hoi tak tak akineya wana anti tobacco club lenga kineya huchina tam thei gui the ai ke le yai tobacco product him him lam to ki sai bang assembly na khong ai ke le classroom sum khong a china club member tele nodal officer china have to take khatina makai zela china amaute panglang na jekina hoi to ki sai na tobacco to ki sai hoi lockdown khong le awareness ambe tak na pangti la kini zela he
1: oh a hi le le khasyam tung tuan de unau pang topper chi dan de utia din mo ham phan na tuam na bol sa ko ya no school
0: le kuchi banga class a topper de hi admission ka free sa ko zelwa mo chi na amau de second position tan chang half free bang ka bol sa ko
1: oh
0: na 70% above te bang admission free kya hi lo na 80% above te tuition fee le ka success ko hi
1: Sabtuam school hi to kito ni na Sabtuam a same pastor te hiya tate ha banga hampat na
0: hampat na akipia Sabtuam EBC run school himale EBC te chau hilo na Sabtuam a na same te teng teng ya hi school a tate hom kai sa kom ram na ko le 25% fee concession ki bol sa
1: denomination ton ton hilele mo
0: ni
1: hampat na dan pitang oivele mo na nau pangteo 10 ni na 12 board face dite bang chibangin atuam dewina panlang na nanei se kuya
0: akine zela tampi na uno yumpa gamsun boina tezia kilowa uno yumpa imule 11 12 te hi atampi na pitching le hi tawa kichi dewa school kho nga leng kem dan ni na ka koi khongki wa himale class 10 te hi level hello deu te kazong kia wa amau de til na le hi komina skula ki kem thei dan dan na exam na kha khat sum khom
1: o
0: ka pe zel we
1: nau pang teng teng zu hi twal lo wa mo
0: twal lo de ku
1: hi aha kon dot khak lo bang yam skul to ki sai gen lo na ne om ya
0: khat khong kon gen dia ki ke leng din ka gen kha te ya apart from academic kha evangelistic week ki kum teng in ka ne wa kar khat sum nau pang chial pi na ki ne ya nau pang tel le phat tuam pi ma ma na ki the ya salam ke hi lo na khala ma le poi mo chi na thu gen tu kum teng in na thian mi zat tuam tuam te na se tu kho nga ki swai na amao es group da ni na chi na ka ne zel wa ye leng khalam ki kep na le pathian na di nga ahin kho ti o piak thak the na un ka bol sak zel u yai phatuam ka sama mai
1: ki pa hwa ye na hun man phatak na hon pia ole tu na nau pang lam te to hun zat khom na ge mane de ngu a tulai ta kina high school lam class 10 apan anwai lam 10 kha suti summer break anane izia kuna 11 12 na pang te to hun zang khom ding hiu ya nau pang bang za hiam te to hun zat khom na saulo inei dingu na minu to na class dau nan gen thei dam
2: ki kamine le s paul den ma eling ding lu ram kam mo ai bin za kai le nga class 12
1: class 12 art la mo ahi le nang art na lang mo bang tum na ne na la ka hi
2: ngai kha foundation ji ya ki tin jin high school ka la pat kha sai sam la ki pai lo an art mark line jin 11 to 12 kai ko ma ha exam phung ki pya in jin se pai ka tup bia ko na la ka hi
1: na va tai kha ta hi le
2: khat ve tai ta
1: kya mo
2: ha medical kya
1: oh tai chu va tai swang ne chu mo le se pai ki na dia chu class 10 la tan le hun lwa ya mo le
2: class 10 tan le hun
1: okay a hu chi le chu asang jo sem a officer a direct a lut thei dia pan na lag di chi nai voi mo e a ho ye ki pa wai mama a hi le he ya dang khat nang min bang
2: ki kam min na hi le how land de hi ya wal wing nu lam ka wal king am ka ye chu le lin class 12 sim like ya arts
1: arts la mo a hi le nang la class 12 bang na zo chiang ina bang hi na tum
2: ki kan ne wa pa na kan na tum army ala tumanga 12 zodi college kai koma ola exam kong peto di che khana tu
1: oh achile pt phone na tai zel ha
2: ha ni ta ka
1: tai ha ta ha di mai voi mo ya hoi ek pa wa ye no lom ta kha se pai e chuma le ye nau pang dang kha to ma na min non bian dam
2: ke kai le marvin thangla siam kai ya zain ve nu lam ka pat tu le lina ebenezer a osom le ni arts kasimral
1: nang bangja ka science lalowa bang tumna ne yanala kai di

nit som lenga in zo gampa wa pathian phatna la nuam nei ching le lom tia pan ingai kheding da nga le akimin paite program akipan dinga yai huna tul lo tryo te akipan leader man thian nem ma kai na in pathian phatna la akum thaku ki kha khyak na ma sapen tingin ingai kheding da gukin mar program akipan dinga yai huna pathian phatna la ngurte npt leader man hoi ching ma kai na in akum thaku ingai kheding da gukle akimin thado program akipan dinga yai huna ECA central court ya pan pathian phatna la ingai kheding daksagi in western music pathian phatna la the mercy seat ya pan ingai kheding daksagi le minute som lenga in local talent western music huna amanda lingnei theng le alom te akipan pathian phatna la ingai kheding daksagi le akimin manipuria thuthak lakhom imphala pan lakson ingai kheding daksagi le minute som li lenga in youth program huna importance of time management ti thupi zanga david ton khan thang tom binga kipan thugen ingai kheding daksagi le minute som nga lenga in local talent western music huna vanlal lo malelom te pan pathian phanala mi zo kampau ingai kheding da gyat le minit so min senior citizen huna goi niang le mangai lon haulim na akum thako ingai kheding da gyat le minit som ni in local talent western music huna chingthian hoya pan pathian phanala ingai kheding da gyat le akimin women and music program huna women and child one ti thopi zanga thugen paite kampawa ingai kheding da gyat le minit som li lenga in hindi news ingai kheding da kwa in english news da kwa le minit som lenga in hindi lem chin la def di film pan ingai kheding a da kwa le kimin vivid bharti dak somin tunia dinga hunse ni na zo hidinga hi fm megahertz ale khat point le akipana hongki pongkhia akashvani chachanpur rahi jingjang jingkal hunse khatna kiza ding dan tang pi pon na ka hon nei som ding ani sepat ni july ni guk sang ni le som ni le guk jinglam dak nga le minit som nga le nga in program hon a hidinga da guk le minit nga in sapau thu thak la khom delia pan lak son ingai heding da guk le minit som in pathian phanala h mang tung nung le lom tia pan ingai heding da guk le min som le nga in health in suna tips for good health to pi sanga min lun khup tonga kipan min lun khup tonga kipan thugen ingai kheding da google minute somni in science hints program huna science for education thu chi thu pi zanga rebecca chingai mana pan thu gen ingai heding da google minute somni lenga in poem of the day huna zo kwan dam dai chi thu pi zanga ngai choi ki ma pan thu gen ingai heding da google akimen pai de program om dinga yai huna rpyf 2025 leader s demlian mang apan pathian phanala ingai heding da guk le minute som ngai in mar program huna priscilla lalringum le lomte apan pathian phanala ingai heding da sagi le minute som in thado program huna nisi hau ki papan pathian phanala om ding bana plan motris chi thupi sanga vani chong sing son apan thugen ingai heding da sagi le kimin manipuri thuthak la khom om ding da sagi le minute som di in khom ding lian akipan latwal leng paite kampawa om ding daksa kilamit som nga in biso far thuna kai khom tuam tuam te nyang nem ching in kai khom tuam tuam te ngai khiding dagyat in samachar prabhat dagyal lemit som lenga in sapa thu thak la khom om ding dagyat lekim in notice news dagyal lemit som li in poriang din le lom te apan latwal leng kapui kampawa om ding dagyal lemit som nga lenga in bob marley and the wildlands legend te akipan latwal leng om ding da kole min som in blue eyes film apan hindi lem chin lam ding da kole min som ni in lei ama flame apan manipuri lem chin lam dinga da kole kimin vivid party da so min jing chang jing kal hun se khanna zo hidinga hi fm megahertz ale khat point le akipana hong ki pong kya akashvani chachanpur hi to in biglin le lom te apan pathian phanala gang te kampawa ingai khedin

Akaswani Chujanpur Zingjiang pai te program hun si a S Demlian mang makai RPYF 2025 kichi ti a panina pathian phanala ingai ki khom dingo toni tak dangu ka gin to ki toni na ihunu abei non ta munji angai ki tu te na fekun om nom le mang pa

Isi e central choir ho in ba chai la as ta oi ngai te hu chan chu a hitai akashpani churchampur jing jing ka ting le nei si how kip le loi ho ako na ba chai la ingai de mo chuteng le thing phu tam ding ti a van mahotsav a hita ki khana va nei chong to sei na jong ngai de mo hi to ni hlan dan sagi a hling tan partner chan hi na ki chai tai mantina radio ngai zo si mangpha

0: hi ahi a hun hom siam mi in asep a bol ding te sep hol na planning hoi taka bol a ginom na to azui changin asep a bol ding te zo sak ahi manin lo chin na lampia pilu thi mani ki thunun kom a hun hoi taka jang mi lo sam om ngei lo hi tuana hun zat dan in tunung na hin khwa ding gen ahi manin hun in hon pi dan dana pai hilo in nang le midang te adya phatuam ding in thunun zo in sagi na hun na hom siam le hun hoi na muding hun atom lua chia phun sek te hun jang siam lo te a hiu chi in la bruyere in anagian hi leonardo da vinci in ajang siam te a ding in hun so thamma ma hi anachiliu le hi seble bol alam jang le lo chin na ding in lungsim le taksa tol dam sak jil poimo hi hun hom siam le hang buai hi gi ge tel loin imuthun anne khun kisoi joi hun chi te nein huain taksa le lungsim chidam sak dia lunggel siam na le thatho na hon pedinga isep ibol pewa hon ki thalop sak ding hi giat na hun jek siam in hin khwa a poimo te hon zo sak mi hing ten in khwa poimo tampi ine twa te zo a inga the na ding in hun ipoimo hi hoi jakin a poimo diak te bang a hia chi ngai twa kom in na hun homin tampi ten thil tom tom jakin seble bol ding ki khel sak se ko hi hun ki khel sak ichi lo sapna dinga kalbi poimo ma ma hi benjamin franklin in tuni a na sep thei jing changa din sit se second ana chi hi hun ichi muang changa lupna ding kwalna ding hilowin vanjat dia ne dinga hi chi in john f kennedy in anagian hi lai siang tho ezekiel bung som le li chang lia hui ngei ngai mi in atu ke dinga may be lim sak mi in ala ke ding chi hi hoi jakin kinging kai saklo le ki khel khel saklo wa hun jat poimo lo a hi dan hon thei sakhi kwana hun hom siamin in sungle khotang chidam sak in sungle khotang chidam lo na tampi te eima ki bol a hi na chiang om hi ne khun lu phun se phun chi te ki chian in ei ki le tak sadam theina su kha pa in hu chin sumle pai jan na a sung kwan lom le wa le midang te to ki job na nong kai sak the hi nang sep ding na nei lo jakin na lom kya wa pot pot mok le te pa thak na lo khol ke dinga in sung kwan te to nui khom hun bang leng wang ma ma ding hi da kal khat bang ma lo wa thil thang sak min hin khwa aman phat dan a thei ke chin charles darwin in anagian hi thu pilin lungsim jong jo siat na ki pat na hi ana chi hi midang ten hun ol i hau luat mi hing ten hun ol i hau luat chiang in a hoi lam sang in a hoi lo lam ki ngai to khanuam zo chi pen thu dik ma hi hoi jak ma in lai siang thawin unau te o thil dik pe uma thil phatuam pe uma thil kilom pe uma thil siang tho pe uma thil hoi pe uma thil min hoi pe uma hoi him him ao ma phan na ding ao ma le hoi thil te tu ngai to un philippi te bungli changya ta ana chi hi thu khit na ding in tulai khovela hun hoi la hek thei ding mobile phone tv computer le adang dang tampi om ahi manin hun ijek siam lo le hun hoi imungi ki ding buai chi kya hun to kya bangjak bang hi a buai chi te ki ngai to apoi mo hi to in thil dik le hoi a hun hunin hon zo sak ding hi kumpi davitin kadam sungni teu simdan hon hilin pilna lungtang kane lo hialna dingun ana chi hial hi paunak te bung som le guk chang som le kwa mi hing lungtang in alampi angai tua himale topan akal swante abol sakhi ana chi hi aneu alian atek akhang in hun jek siam le zadan siam poimo a hi dan thei kom komin topa to kalswan le hang hin khoman pha le lo ching inei thei ding hi hun jek siam poimo ngai a pan la thak thei ding in topan hun wa zol ta hen
1: ole toy ngai hia ko hun jek siam apoimo dan chi thupi sanga david tuan khan thang tom binga ki pan thugen toma hi tuna bana dak sagi lemin som nga lenga hongin to ki tonin local talent tangam ging kilom te huna walna lo male lom te ki panin mizo kampawa pathian phatna la ingai hiting

Nanua skolelan kapus. Kei kamin niang ten hoi ke mahi. Kum nga ka hita. Tunu ke academy ka kaya class UKG ka hita. Ka school ka nanuam ka sama maa. Kami stile. Kami stile ka ngai ma ma hi. Kami stile ke yo ngai ka kipoze lu hi. Skulalan ka poze wa kalom te to. Kani ho zai zai ze lu hi. Ngam ka sathe ma ma o. Ka parents te ka ngai ma ma a. Kapito kapote le kangai ahi. Amau